Vesashunine mabu Gane noe zani sajole o nga katiga Gakudue basho zane madunya tam Due basho yolo ye zakabamya Shone madu zami jile basho le kong mabeji e janya le Sajadu madang hati ga shama koko lanya